Bantiyos sa kaming kile, tot linchol at kahakwa rin na tinruk charap al chiko na liki. Bantiyos sa kaming kile, skabili bicha inis, skabili bicha inis, kakomon, chinaus, lakye, usrahan, nakla isti chukes, chikaming kile, chukes, chikaming kile, sali, radio en linea,